0: And bless that dim kunim.
1: To be uncle, you did
0: number near 0543
1: 0543
0: 29 44 80 0543 0544 80 Olumai mi anko ni anko ti adanse na amamfo e frefre me 0543 29 44 80 mi ntie adanse ntama na me wa page adanse papa bi ne ma me die
2: sumje nka
3: en ka so so
2: yada yesu kristo ti asofo no kwafo
3: hallelujah amen
2: me pa cho papa na ohun te sei
3: me pa cho nyankopon na mo so se de me ho ye
2: nyankopon na me so se de ohun ye den
3: oh se de me ni age
2: yada yesu kristo ti asofo ase. Now, why would I share FM Wada?
3: But you mean Urahada?
2: Why would I had
3: that? Urahada.
2: And what do radio total to one mutate radio? Umrahada.
3: I mean Urahada.
2: Sir? And I do Uraha.
3: Oh, Nedem Uraha.
2: A higher comma.
3: Oh, a higher fair papa.
2: Mammy, so you are the
3: A. But you mean no.
2: Why are
3: you? Oh, made it.
2: Mo, about penny. Mo, about penny medassi. About penny nas, why would I had that?
4: You rather be.
2: Ukurumura ada na osuura.
4: Ade mi bura nya asem bintia.
2: Ah,
4: ube pade
2: ya. Ube pade ya, ube pade ya. Me ba cho na na de ube huru ha.
4: Ai mi bura.
2: Na ha ya kama na ha nya kama.
4: Oh. Me ba me hwehwe soro asa ha.
2: Ah, kama. E de mi wi amede mi moba no betwa picture wate.
4: Eh, kama ni ba je, ani mi bura na betwa.
2: Mate, mi munyina mu betwa, munyina mu betwa. Wo yire pa no no.
3: Oh, mi yire pa ma wa na che.
2: Ah, na ma wo dodo asai.
3: Ya wo nan.
2: Ma wo nan.
3: Ya wo nan.
2: Mo. Na ade na wo ba ma so dan mu ho no mu a. Esi. Enti na no wo yire ba ha.
3: Oh. Mi se. Ya bi ba wa so dan mu a me hunu de.
2: Aha.
3: Na ni nyina ne se.
2: Aha.
3: Me a me gina hoyi. Ma kwa ho kirem papa. Me ho a kirem ya ma otimi se. Eduru mebi na sesen ka menu meduro kra wu.
2: Oh.
3: Enso mi yiri nti. Ane mi re chichire fo.
2: Mo.
3: Eduru mebi se ma dwuma me ye nyina sei. Ama me yire. Ono na okọ na aba. Wa ma ma nu aduane a menya bi ni.
2: Oh.
3: Me yiri oye masom.
2: Oye masom ni wa he.
3: Oh, bola ho.
2: Bola ho.
3: Mm.
2: Oh.
3: Yes,
2: na mi bo na ye de na atem nka radio so
3: oh me ti won ka radio so se e be na na ya se nanum ni
2: aha
3: me da hon ma me yire da hon na me yire nyane me se minti adanse a ngrofo edie se odifo bi so wa pega
2: ko de apega
3: ela ho me de minim odifo kro na adanse ni me ti mani no je me ti ya me se a baby so ya ba se ni o se a wuje ni o na danse a wo die ni nkrofo danse o mu die no
2: na wo ka na ba sare kasa ma na hausa kasa
3: ba se a wuje ba sare
2: na ba sare
3: ah ba sare
2: na wo te ye
3: na me te ye
2: wo yire na nyane o ma wutie ye
3: na me te ye
2: e te wo te na abaya na o ka na ba sare kasa
3: sa me no o ka na present o gusu a wo ka
2: aha
3: na mitie ya chire na dodo no a di adanse di adanse enti di empese mo hun se ye ya no kren se sa ba se ni ba no na odi adanse
2: a odi adanse
3: sa
2: na na dwoe oyiri nyane ho
3: sa
2: e ma wutie ye
3: tie ye
2: mo
3: enti o wa ramse no na sa ba sa fo ya na se nipa bi ti sei e kure di adanse fo sa odi fo hu di a me se ma ho chire nyina chi no me ko osofo no ho
2: nyabetre wo se sa ba sare fo na dat wo mo sa nkrofo ya na o mo nsa da nya so fo
3: wo mo sa no ni
2: bi
3: za for e bi nim sa sebi sebi ya na do do na o mo sa nyi ayi o mo ta nyi adifo ni sa so fo ni sa
2: aha nti eti wo te se bi mo kasa sa obi kasa sa no
3: na se se a kama kuma se nipa bi ti se kura di adanse dia enye mi so mama ne me hawo no me de be ko adifo no nim
2: mo
3: eti adye chiye na mso no me mjware ye enti mjware ye no mini keska iko be abosu mi be nsie ni kapre kra ntombotom ena obeya e ma me

yɛkɔ Jehovah ne si anɔpa minim sɛ wobɛyɛ nhyira ɛwurade nyankopɔn nhyira sɛ wafidie da ha mesis emilia sante woayɛ nhyira anɔpa yi nyankopɔn ɔnhyira wo ma me na ɔnka wo ho ɔma no adɔm nya kɛseɛ yes USA na mowɔ nyankopɔn nhyira wo asɛm wika wo na kurom woayɛ nhyira anɔpa yi nso ɛwurade nka wo ho anɔpa yi ma me joni mu ɛkin so na wife agnes ɛkyɛ ɛkin sɛ moayɛ nhyira anɔpa yi nso

0: Say Bunsu, Edma Pure FM. Now, will you be at Wasiamra? Now, who's to create Siamrano? Until Moba 1 year pa, and I assembled by and so can you see campus or one or no, or sorry, what year? And what you mean to Mudia Mayen, Madama, Busianian Cassai, said the air canoe, a Tibusiania, a Munsam so a bedroom.
1: Yet work as your son, your boy and some fufu. Pani wo yobia ene ya wabene pa wo ya chechirini ewe suyapo Lagos suyapo mu Professor Kwasi Yanka, Professor Emeritus Kwasi Yanka wane kasa yi wasi nansa ya bedwa kuwa ya pa wano mwose gana mra omumu wabu ansamu wani ya nani ya nini ya mfe binshishe msankai kabimumu nyenye ni yeno wamu kwa tiyeti ya mamfu wano binshishe mrano bobu wano uye ya dikotu mpenye ni munu adiaba kwa mamu wani yanko suwana omu wanyi mwa binchire ye ewe kasa ya beka ni mashibe jofie wasi bebre wawa na mieni mie kwa mwa ajwe mpado wa mutrima mkumbeti mia kama mbashibe jofio na yansu sani kasa nunti na kwa yedin tuwedi ya wabesi kampani mfuwaso wa mfankwa jinjilimu usi ya wamfidiebu wa okura ya digugwa kwa mwa ani ubi kasa wante kasa wakano wananono se ni yuma nisha waswa wante na nisodi isha waswa diyeko sobi ya ote wasini umebisa anebeti mia bwa na mbashibe jofono dudu wana walumeti mia ya juma sani ya sefata ama omusu juma diyo mudi ya nina akosu
2: na senya ya ya constitution review nsumanti se obi e ka se ka se ka parliament no ye nni hu na ye nyen sakrai wo review no bi ampo ambo language nti se ti de mka ma mu mka sa mka ku ka sa meja but mo manya po obu ma majority but we come but an just una ni mi ansa ana ya kan na school nku ana nyen sako speaker of parliament an kasa ngasa so bi sabi ene na wole ngosi department na sinya obosu biem se o se na parliament dia ba wo mo dia yen si se bi e be ma ho kwan se wo ahon ti bro fu kwan na obi kwan ye se on ti bro fu o oti na politics aye ye no asa wo kasa ma okrom fo ni hu se wo kan wo ma se ma ma o e wo kasa wo ti asie mu ti dia example e man no ni pa kan twi no wo wi university o kan fluent English but on now say na said say sisi wo ma to abama ye no
1: prof ni ka se be we no say say amanyo fofuru je pa so so mo bon to apretumia bia bia mbe ko bia no ka se ho no mo ka kire o manfo se de be o manfo be to o mase mo ase ne ne se ayaye ne se wie dia ade no ma ni nyina ba bia hia ne hye mra chichire o man no ka sa ko no ye nka ho mo bi otifie o ni ma chire odwefo fie ho bi no wonte ye
2: brofo ni dia yenim se ne wo ho ayadia tum lembo mu se woni woni ko brofo ni kwa so a odudu ona ngasa majority no sabi sabi ni ebu won kase a na da mode mo brofo asema mo kan ye ntia se ne oni aye yi ni kura se onko dina ho parliament ma ye no onya di parliament pe ye timi kura ngwe parliament ye ntia dia mo kan ho ne mo kan na ye ntia se e ye den ya ngasa ya kasa hodo o aye yi mu be nsia out of over 40 e wo ho na won timi nkan ga won so e bia gana wo tina ka won tie yi wo e wo kura se anase akan won timi me kan ho e mra mo ko chiche mo ko chiche ama nipa dodo na an kan bro fo nti bro fo nti na so me ya cubicles translation ukwa za Zimbabwe ye ye wo ho South Africa na den ye nko a ye ye ye ye ma translators 2003 wo mo by parliament mu no mse mbubu no ububu na ububu democracy
1: Umatia mkuni Kwasi Yanka waye pania wachiradi yao Lagos ya pomu nene ena oti yenu
0: ya tuwaswa controller na accountant general peni edi ensembi atuja ya kaa abayo kuntebuo ni sikatuya fuo peni na nasa minese unse omeyesi ebiyebi buto biyebi so ansane dunkwansie ubiso biyebetri ansane wahunudumu inti yuasi abrabo nsati enyi nanye penti ugu ukusukua sawa nswa nasine wampebusi bia mananfa na antwetwea ne hoaka emmiemia ne kura ni parogwa kosukwan mu enti na mpenfo hyehyeye students loan trust fund ano ne yede bo eye school fo obusia yede famu a ni nkyiremu ni nyina so nyina ne se emwa ne wie school wie school a se de ye twa kwakohwewu no na so atwe kwakohwe nkwa na otwe sika no abra wodi oketwea enzi nipa dodo na na wono mu a onyenye sika no de wasa ne sirim yede opewie wie school di abodi no nyina dwa papa bia ni oyi nani sepeni oyi mframa ewo bedwam no chese onye na adwen so betua e ha dwene pa na ye kasai e skufo a wonmo wie skuu ye adwuma amo aban akatua nwoma mbese mpem nan Nese